0: Pero lo kang ngayon mo ay upiri, lo po ay www.radiocomnento.org/speakfm/YouTube. It's 9.5 Speak FM Gulu. Ki ek sando mamekwatiye at Speak FM.
1: Meno pero lo kang ngayon manyan, pichawani, ki piyara bo, yapung antona beach, Speak Farma, te iri, pero lo kang ngayon mo kene dake, ichawa mo kene. Julie Chawamukene Dari. Chawamukene.

0: yutiano beru penyu pa loki lutiano. Yara mani kale ini wa upe kai mo ma i beru kini pero beru ke kar mi ponyu latian. Latian wa ni ah je ini nu bi pitiu a cer cer ya kana no mere pelim ene no tu dir yang wa ni i la woru tiano i nyano ma lutian. Yara no wa ju gine ni kitian lo ne no we. Mano tiano ni yin pengi mano tiano beru ngao. Cio mero i nge be chok kila nyuru ma migi ni i la woru tiano twal ino pero ma pol. Becok ti la nyuruni, ma la nyuruni, purto ya gikene ibi no la nyur ma be. Yang chani ya chuli, der biru ti gang kir me wili mer wajini. Jimmy ki onyo biri der, nyim no ki muano biri te der, her mai kale ni, ino nyim ki peka yi cha. Nen, kabino ki dino ti manjige, nen, bel no ti manjige. Eni no, me biru ki kare no la choro mo kwanyo meri, chao mo ki ken jubo me manok si, wot. Ero ka ti ma chong na cho pero ber ke ka ni kong dak e dak adinu ne kuni no ke ngo ko chike penyo wen i dinu dak mengo da ka bera kuni dak adinu ne ka kwa ne na cho kuni ngo ri no dak ngo no le ne pero ber ke ka ri ngo me mi dimu jim ne cha ne ro ne da ro me ro wo ko ber ma chong da ro ke ya wa ki ma ber ka wa ti ya wa no da ro ke gang pa mp u ke ro ri ene ti ki la nyut ma be ma nyur ni ya chuli da ro me ro lo gena ke ta ni I pay cho kama wili ye ngom. A nero der pay cho tiye. Ero ni a nero ni wadogo ki kwa jimmy. Magno wa nero ni jimmy ini no beru kila nyur ma be. Si a nero ni wan ma chalo lua. Umero wa nero ni wafuyo dud me pakta Uganda. Wukil funy ma be. Cho ikari ni matu kon maraj. Tila mal. Kudiko ino cho dung ti doguri. Ino mege dong ti ba na tian ram na no ni map ene dong na cha ram be ran yue bi ge ma be er no pe be am yang chon ma ma na be ru pe bien ma na no er na cha ko ma ro ta chi a me ra wo chi wu la ma ra a cha ko ma ro ta ma no fu ra te ri e to ma ra u lua wa ji ne ka mi a ta chi a wa ro ta mi ye ra wa mi a ka ro ta mi o ka ta ji ma ko chi a chu dwar dura we yinge pe ngaw ke mar ero ber do pun ma be we a gi ro ber ngaw maro ta e menyuri no kono po dwar dura no kona u ko te kamarad no be para mo beru chaba ni a lok ke dano na me ta a do nyo kamato ko mato ko wa mar ko chu pario karma no fura tir a me ile bol mala mala de da kili aro tigu kikela a cha ko maro ne a cha ko katu wiya ne gine ni rai tromo ne ka atu ko wa ko ne cha ne kwa na lo ka ti ko peter ka mo ne yu ma be ni ata ben ma be cha mo beti ari a chu lu ti ne gan kwan che no beri ari ka tu mo tu re no ti ki ka ro mi cha ne ke che ro ya tu we ji wi ya nu che ne ti he ne gin ma ke ne ro ni me ro ngo a la ka be ti nu win ready na bi ata le gu ni win dul pakta Uganda aku kata ke program ini meribu cing waka cil aku wacu ukela laka-laka e art ma be gian ma daro mira ini laku kuri ke nero cing kita tiga rian kere ini tiga pohor malo kadung gian mo pay art daro beru li jung jung jung ene no dong peter kamo nero mo acil ma dom ma au cia rugangi cia do e art ci kera tana loya o kera tana ma kera tana ni o loya o cia cia o kwanyo ki kubi mi cia uwa mi cia ro gang pa jarani
1: ka kera tana
0: man ka kenyo u kele uya ni man e pega pa mon man pega pa mon ti yin la cho
2: en ineno bosko ti cho mukene gi juhu mo de mon gi uko ni pebe di jirani jirani mukene gire raj en to kwa ikwet kong mafut pe juhu because mon le yikin gi jama pola raj manu yin la cho pe weko bajete neno
0: ma le eno ne kele wiya ne dako pe dake di dako to twal wek dako bet ki ngat mano eno ne wier wate kere mano mie tam mano romo konye chi no cho mu kene bene kero presa mala mal dako pe romo nongo yoro eno no penan po ma be chi atamo ne luwin radio man kwena mano nak mo tamo ne wo mi bot wo wek ba minu ki minu kare eno cha mu kene wono miero goye chim wek wo win tam ki bot wo
2: afoya mon mo kene da dong ka wa yaung ge ta kotru ge ta ha ta gi ruen yo ba gako ganga jirano petamo pe gange en gino mi ocho mo kene tweo nati be madani wai wa nok chi ma do kar ki wa na mi radio hello speaker fm
1: apo yo re fa
2: wanu fo yo
1: re ram pa ra pe ke ro ne pa fo ke pa de
2: yin ko i ruen ku ne hong pa tre yin ko mi
3: an ke yin yin yin
1: ama para ya ti ni kone wan du jo ker tam wa me winyo ngo ma wono le ho kanyo no po ba la ko yor yor ma ba chi po ni ni wen po ni ma ba jo kan ba me ta po e la chwe ni oro oro ana wo ke la ket po ne ni ker ka pe te don kar ma lwen do ber ta
2: po
1: ni ma na cha ro ngo na to wan di po ni wa la ket po ni na gen ma ra lo yo and ye mege kere winyo ma ha wa jene ben dit kono pere manual ma go yam no let car manual dit gi no ne ka ke te ka fo ni la ten mani don nan yo ra won ana po e car ma bur go ara te ko a ta fu nan cha lo lor go pa ke ma ha pe ya ma ti un quel ke ya ka di puchon no don e un kai winyo go e kwere pa e kom kiri mo ma no nyo kom bien ma ke chongo ke kwere in la tia de cho e chongo
2: pe we ko cho e cho dong
1: bono yen de winyo ke kono penne no bo bia cho e ne po be we a mare de be po mo ke lora e ko
2: nyo mo go pi
1: e nyo pi e mo ne apo me ko cha e no en kero lora e en lora e do de kome we ro wi
2: yap
1: oh yor yor tar mo wati on wa tam ne wono wa wono ke guma raj ma don awu ma tar ngwan ko na don yar renyo eno kama tar on nan non don wi lo ne wu beru ka ko man cha mi ar fo e ro ba ma da en ko ma don e renyo ku je mi ma yar fo nya kere ku ti ma na ti ran pa ti ti ma ne a ka lan don e don ko beru na ti ke kone log mi ko pati chene nong bieno ni ba ana ti ti ne ta ko ma ka ner mo won do kwa nyaka ar bieno no aka na ti ye o bia ho na ne no be mo ga ti allo ki tu ni
2: ta mo kwe pe no
1: ma ka na na na na ko le ti na ya ma ge nwa le ki mo ko dong na da ma du ko mere en ke ka me ni ni a cha ni mi yu ga na ni pe re da pe no bi cha to ngo mo wen no go wali la kwari ge wali la migi ge ko li la won gir no wa kam mi argo kope ye pe wa gen ge kan ge be ka ko ta no wa kam ye ye ki ye pe pe no te ga chu lo school fees e wel ma ta ke gan ne ge o ke li wera ge na na no be ra te ma ba du lo yo era ye dul ma pe gen e kom ga man te no go pon ge po wo pon ma te tanana bera na na karma kamino da ngeu ping ni ka dano chero chale char kama no ingwa ye ka foto tian gwa man mugo ke nga gir pene well food don no pe poko chamo maramo yo kene be ko magu ber kam mo kene pe ko bera gam chamo ramba to mere chet mugo ra ti don ku no pe na no ne ni mon pe twero ngwa chadwi no cho chero ke lera ka na na dwinyo na na mon boro lela en ngwejo tiaro gamu yen tiaro yele kelo te penno don tika tiaro pone we da ho ne kelo tiaro uru gu cham so eno ne ne ma don da ho tiaro dok don gan ni u we chare na tia lo pe mondo ku per don kero ni modo ti cha cho ata u tia ne no gena tia tem ipi no ne ti mono kane gala cho po we ho yere chane no pe po teru ada gang madam ko ye make ti anwa le le te no pe ke ko ko ma no ka to dong ru gang e no to gang e dong we are a dark direction man e mo ma na mi are le we re di ka che le ti a wi ne ko pe ni we yene romo tam ne gore ti kilwa chene ma pola ta ma don gore tam we petum kita yi be le ti chente ne ile ma ga yen le ti chene do pe ma wi chene ne be mere ke nya ya ke je don ruenyo e kere ga ti ki billion a chene ma no ti ye million a le ba chene ma ra chene ti ne mi a de piar pi chene ye pi ba we ko ma ra piar bor ne piar ber No billion a chile ne pero un pito pelo ne ano ne duyo que te con que era budget ne ano che il tele va pa pa che can e ano vero yene ne ano por lu dir va ca dongo ci ar pe te ki me ka wan ber ka che il ver ne ma do no ne don ge cham ka che il che ta ku no ne ka ti ano ne pe ano don conflicting loyalty dum ti e per la tem mo do ne ja ke ne no pe mar wa ne pe mar ne ano don ne ta e un mar che na rio ne ne Endong chiaro kere. Pole febaro mar chiaro bon mega yema tekne ba gena edo yele tiro edo yele wen. Si no ka yin chiaro kere wai ken chaar ka chai no kere waze mugu nene jo adung gu teke ma chone. Pole no wawar ma tibe bing buru pepeke. Ero no tuar tuar kong megu no uli buru ka mama liya liya. Chan pa meta lok ma pol pen dan ma pol mer bonye lain. Pony po war ma tibe bot NGOs. Which are carried with Kilitan on the Tambe don't wear and twer and at ye. Get a Latin penuka care about school physics and keep all in your past a good type, my naga young wild dog. In Kataraban Quando will be in a carry carol and you don't pay them. No, Lenuro. Jim may be a dig long, but petwear town, a quantity aware. Ah, but say, under me up the gang quant. Coverchan don't Jim and don't end. That show Jim, I don't get a gun, quan wind don't end, don't know do caricat. Caricat don't let you nip or quanco. When you take in touch any better, Mukano would go for bear, carry a pen, merely did kitchen, make a one came to Jim, my killer gang. You know, Lutiano, he wants to book any madame, and for a tea, a day, can a dog know what you are quite like a gang, while carrying a dear mono, I want in a pen canyon. I chiaro che c'ha lo dire mamma non mi arco la lipiare o dei bignora li va pai che a pa c'ha ma io non pe mi arno to nene indi mi arbi mo che no mamma na mi era pe pa mi ar mondo ga mi arno neta winyo da dio
2: ku
1: pe non pe niente tai da no ma che tenni no da in era un pugno la tien ma vuoi dire mai che ero che mi luat pe ber la champana Yo ni nero we dokti tel wa ko ken yo ken ga ke to yer yer ko ke chima chima ko cho e chi gum ma ke ga me dokti ji mi te cham chu to wa ka ta ma te office ni we cho le cho al gang ne ha me ka wan we lo to le pe pa de no do ro ro no ko no en no yen ke pa da na ngo ya do ben mi te ben pu di ke ga ni ku be ge ye pe ke we chi be ni te ma ra ben ka de gen ti ko no ke no mo ne ti en ni le ki da na ni wan we ti ke ma pu ma do ke pe ya na mi ra le ke ja ka lo ko gur ku mi yo ma no go ho yo mo yi an ga ra lo ga lo ga pe na ma ti ka po ne pe ni ro ne de nga te mo en ro wa lo ko ke ro ke me po we ki ta beru kere wek bene jo ma diri ka wando wa beru en ki lo bukai gen be bino no ulo wa wek ki gino mo ma gen be chaga te ko pene lot war wa tia chamo jemi wenye yi wala bo parba
2: all right
1: ma eke ba me ano kere ano poe ma te a poe me ga poe ma ga lu po mir ma da ke la di te mna upoe poe ma mir ma da lego da re wan dano wa winchi wa kere kich wek wa kere la la
2: poe poe yo ma tek Patrick Yes, I'm on a bit of Patrick and when you work in Peje Kenyo, ni no more one to inviting in me bedu kedwa ye kakan. When we're known Chimano Karoki bought one com palo bot. Yes, one com.
3: Hello.
2: Hmm. It's any
3: one? I think I'm a bit.
2: A fire.
3: Well, one
2: com chip looking at Petia Winnie Malang to Twalba. Awa yi loki ne petye winye ma leng tutu alba?
3: Ok, na wak te, di program mou kese di yore ki wapè wa.
2: Hmm.
3: Ya no ya fe, pou ta pwede, dwe kèm te pwede kirina, ulo, e jen ta ki wè wè, nama gen ki ye.
2: Hmm.
3: Ki nama ki, lou ma kè te pil ki, ki nou kè te chou, lou an kèm di yon te te ro. Ki en kou le chan, wano pou ta pwede,
2: Hello. Poye matek won kom mono yasin enti won kom pa jo manuti lubote no hanong achimu kene speaker fm hello
4: hello liz
2: yes
4: poye
2: rini ben rini ning
4: rima be
2: ocho looking ai kwene ni
4: ma rima jo kilumulo
2: okay jo kilumulo
4: ngate wini bon bor ba da andong tin na kodong daw lo ko ng artika biyen ko yakko di ma modul lok no way ko ba tap chen kar de ka ne o kar ba wanu da da no kid lok no modul lok no way ngi te kar sare da golle jalo da ro modul wa ne ro wan ka ma o te am no da rie ga mo wan te am me ti jo mbug ba no kul te da mo ti na wan no ko yu am no ko je pe ino ni ni murie kan so di rie kan ar la pera rie kan la pera ke di dien un ke di on ke no ke dien ma dien ke di kal ga ge ni kan te ber ka ver ke ko mkar ni na
2: e
4: don pera te ke ku be da un me tienda e ka ta mo na jo ne pe ging e tienda di na ye mi be da no ri da mo ber pe ter ne ka kwa ni me me ter ka cha do ya ma ku mejane tir mon ku daglu tiat ino ki tiar gi bere ki op ka ri ade ki tiar en jim la be en ki tiar ki bor gi chen chu ki han jim ber ki ku ad dan na de ino ni u ki u lo ku de lo ga dong u ti lo me ra dong ku an po bu tu ma twala
2: okay
4: a ki dong me ri yo ke ri yin ku be ni yu bu de an di ka in de ti ne wa ba ibi no ero tiar bul ma gi ru yi ra li ku be ri ino ri gi be ni bai me wi da ya ti yo pomere jimeni ho sinan
2: ri
4: wen per ke kan na ti lo wadong mere wati ga yere no lo wadu ga char kamara ai
2: mm
4: yo ene do lo e do lo per ba ta pin da na
2: okay
4: ya ana po ngo mo mo tra na ko ne gere
2: all right ayela mo per wa fo i matek george picha wa no watu gi ko ko kaka ne no la win radio duro borwele na manoti ye kan lo magiki and then wakelo program wako beni ya giki enu la wind radio kasule noti kadonyo kedi timu kene mono program pabulu kasule donyo kedi ginoe kumchawa ya bongwen kikome enu la wind radio no wabichako winyu lo magiki kibot onobo wa winyu kibot bosko and then megodong tweo chimio na machima kamege yes onobo
5: be afoyo for jumu winywa mabenda ngira for bana fans achel won come you kay mero lc1 kagwa
2: mm
5: yeah twala message they tv new man law and da ramore
2: for your matek won come
5: for bana lok mo lok na lok mo pietere wati apa la chule ye and they can wait don lu an pole na to na deep lo don ci yele bere wek ye na wan lok lo da ni chwi ci makati ci té berga ber barana la ka tibo wat kan ci taala tini be ber barana la ka tibo wat ci ku enen bi do ker bu gumu gare ku dan wañ me nen ku yire ni no tam ko wañ temu chaana du ku ci do ma be ke temu lo ni kan ni ma chaan cha ke do pe iti do na ku do da ma ko ni pe do ba da ma ci bi do na ko ni pe nen gang ma u do ma pe ngeu chaan ci nen ma lu ñeur gu ruwe ñu chaan dañ ye ki di am na family ne berga
2: e beru yo
5: te beru yo ci legone yele mi wex na tino beri balasi ko ari o wañ wax beno be a do na fo meta fojo mo wunyo waya meta mor luak tuju mena ro pa de kachil gi dok mecho ana fuyu tu pa
2: okay yes Bosco lo ke magi ke bola win radio
0: ba lo win radio atamne an pati gi lok tu pa meduom apoyo jalo karu me wunyo lagwa dong yang chon ga diet ma chen fojo na tiam na tiam na pe wunyo lo ila dieto na ni anyi pa lo tine na po bitar kamo adieto no gero at bate si o luang lo tiano ka ro pe nyue lo tiana an dong abitare chene a yi ro chene tuo ara ngwen ne chene pangara si ti tuo ara si pangara si ti tuo ara si pangara si ti tuo ara si di ro ma le ka ta wu no gol chene no ga ko ko ni kar ma la dieto dong ta lo tiang mo ko tam ge ni chene dong ti mo
2: mm
0: bu kar ka dong tai a
6: kejo mago goy chim wan compare bor dong mer ye pe ge yer ba da ka yer ge dwa ko mer en ko men da legenu mi an ay wax ye ri da ko
2: okay
6: dang de wax mon kom parti ga foi tut pal tut ta kong be me bian gan wa ko tambe I wa an foi ma ta gan ma wanu lo ko ni gini tio kama leng ya lu tua ya na wanu na na ma je me at kai lanyu adukine manu tie beru ma be beru ki kuj pero beru pe en ma ana waje eni pero tie kili chwe chwe kili matu ka kili na kili na tie ma dia
2: okay
6: wa eni daron kili sap ento monti ka denu chan ma pol eni ye kom lakhe mi arwanu ye weng
2: okay
6: kere chu kere gang lega kere liel kere gang kwan no way da go wear ke ne ka onwa lu tenu ana meta fu an ke parta don en gen na wan lo en e ma gen na beti ke lu pero wa go dan ko ma raj wa go dan ma ro ka
2: me go cha wa tu tu
6: ma ti jero a biero a boro a rio a biero a ngwen a biero a de 0782274703 Robama meti wugum wanene chambi chiel.
2: All right. Lawi Radio, yuwa wadang wagihoko kakan, wadwako foj bot pakta Uganda, chuchwa lere bot father, father, mot bene komyin matakarida. Lawi Radio na chambi chiel manyen, chi waduo kere yuwa mabedu kitenini.
7: Betting. Tourne tin, kika gwira wo. Makum beridong tike bet, kibrum, tuweki dir manyan. Kune beru kigum, melo emotaka, duweki duwe, pire pire, chabit ki chabit, chente, millionario, chabit ki chabit, kimin muken mapol. Mandu yot, chalucho a chill. Kune tiuki MTN, D star, a chill, a bichel a beach, star, angwen, star, a bichel, star, angwen ash. Ka airtel, e star, a chill, a bora beach, star, a beach, star, a deck, star, a rio ash. Kailo promo code, opson 9, speak FM, pingin mukene, gupe, in not a deck a ria bichel. A deck not a beach not. Betting tipi darma mwagane uchake pirariwa beach word kire malo. Tuktien kika gwira wo. K bet pilo ima duong. K bet tiuma lupe kichek pa Uganda National Lottery skachir ki gaming board.
8: Gina maraman. Ina yede met kabisa manyi. Anda pe.
9: Aha. Tinda mahi. Chua kiri na ite nini do loke makare chwe chwe ina peta amu ginu mweken. Kari ti yumu chwe ingere daho mwkene. Mada winyu ulo ho kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
8: Peku manu ya mo kicha. Kabisa ubiru gina marama kibawara bawane. Alkoholic kombucha drink. Majua mayuba ye. Oyoma General Stores. Matiendo nge nyaru galo Central Ward. Parumbo Town Council. Nebi District. Kama bena gitie kijema marama mwkene mabejo. Machalo Gold Force Wine. Cheza Wine. Riziki Wine. Kivoyage wine. Magnunge ibuchme milita mia dek. Doginunge idura moge ken maingere Uganda long. Kundul me UNBS. Umogone ruate me amara. Genben giromo kili wa idura mamiki kama iti ye. Gohane gichin chochot. Inota biyera biyera bungwen. Achiela bichiela bichiel. Ario ario ario. Unyo. Nota biyera bora chiel. Abungwen not not. Adera dera bichiel.
10: Moses, why aren't you leaving for the bank?
11: Eh, I have to go, but that side, there's traffic, long lines.
10: Moses, don't be one for ya. Just go and use a Pride Agency banking agent powered by Quick Teller. Mm-hmm. With them, banking is just simple and fast. Osobola kuteka kwa sente, repay loans, and clear bills easily. Go to that shop down the road. You'll see.
12: Deposit, loan repayment, or bill payment?
11: Loan repayment.
12: Chiwede.
11: Chiwede? Pride Bank kateri kumuliango.
10: With Pride Bank agency banking powered by Quick Teller, banking is now simple, fast, and right at your doorstep. Deposit money, repay loans, and clear bills easily at a Quick Teller agent near you. Quick Teller, everyday payments made easy. Pride Bank, your growth is our pride. Pride Bank is regulated and supervised by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda, up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
13: Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele ibi nge koga. Itiki fumigation services mabeja tira-tira. Machalo, kero ya mariema nye ima patpat. Machalo tun, nye, upe, bie, kiulik, buyuponi, gini kero ade romo kekian machalo. Warehouse, factories, gaikwan, hotels, kimuke ni mapulata. Pe eno keken, genbele timu cleaning services. Maiki na ilu wako maraya, kom kimuke ni mapulata. Pe ima imere chunkeni labo jenge, taudu ikirme tiulim. Malupa kingeji maino, genbele gifu. When you came you put liquid soap, shampoo, chabun, kimukene mapulata. Churon mamigi do pongwa, gimberik tiki yad ma bea tira tira makai, onyo churon mamigi, tuku churon dok wa ping, chalo futki kwenye nyem. Rune kumbeti, piengu tiko duwa kawil ping, kipasem, piara bichi kare man. Nongi ila yibi, yo machero Kampala, inge railway crossing. Unyo romo goyo chimi namba. Nota bera bora bero, abit nora boro, achela bichela ryo. Unyo, nota bera bera nguen, abita dega bich, abichela bera boro.
14: Yeah, Yintuane, kade tuweka kenyo, Speak Farmer. Piera poru ya bongwe, kanda bitch, video mameki, tuan mapikik.
15: It's 3 p.m. Kombedi, chawa bungwen mediching. Ki piera boru ya bungwen tona beach. Speak Farmer. La kelia ye, Maga Maga Skills Institute. Kaponye menongo barachit, kika nongo barachit meponye.
13: Wajuli chawa mukene dare. Chawa mukene.
16: Speak Farmer.
17: Chawa mukene.
13: Menongo nich mabeju, kika lulang. Ki piera boru ya bungwen tona beach. Speak Farmer. Tuan mapegik.
16: Speak Farmer.
18: Limo duki od lonyo paspik.
19: Dano don kum ke kum batong pelare la win radio. Meno nong omati endo kore ke kore. Ma kong jelly. Dwaro jimo go ire. Win ke boten. Very good indeed. Okay.
20: Hello.
19: Ay, ay, ay.
20: Alim paspinge.
19: It is like KK Kasuleman, Captain himself, Miss Big FM.
20: Yeah, you must be lying. And now I leave me a bit.
19: I leave me a bit.
18: Limo, doki come, dime, so, soli, get my lookere, chente dong chente, million, mia chelki wee, tie merene bim, madoi bibiru kaloene, nino kinino. Chak dong pao chente, kispik fama, di star, ario, ade kaporo, star, hachel, star, ario, jero, ash, kai dio pin mamege, kwanye chile nga liva rio kiken, kadung weke donyo, idrus, midonyo, iot lonyo paspi, kamai biloyo limo duk madoma pelare. Chente, dung wabibiru kamione nino kenino. Mak dung mere dugo, wege duk la lonyo. Kumalu me lubu Uganda! Tera, micha kubau limu duki od lonyo paspik. Dano odo chago no chente wako, iyub me od lonyo paspik. Mabinu botin nino duju, chawa ki chawa. No dano, tiga loe chiling oduk. Cho waki mo dujo do yabu bau limu duki speak fama.
19: Dota, lonyo paspik, loving radio. What did donyo? Hello, speak FM.
17: Mac dung mere dugo, wege dug la loño.

ye chogero chao tuo del ko mapatpat ikumu tieno kiludiro machalo onyo kom na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero ditino e boch matieno kimadon tok nunge duha weng lendo boman chogero ene dong lagam kauda.

aye chogero chao tuo del ko mapatpat ikumu piano kiludiro machalo onyo ko na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinu e boch matiano kimadon tok nungi duha weng menu boman chogero ene dong lagam kao

0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mana ngai kweni?
1: Mana
0: ngai? Ha? Nalia. Nalia tiena.